0: Abuja 24/7.
1: Today's best music.
2: Today's best music.
3: Radio Abuja.
0: Radio Abuja will be
3: atuulirizo mukwano nkulamusiza ko nyonyini ddala webale nnyo webalire ddala okuba omuulizo omulungi era owoolulango era nga njagala okubatumirako mwenda mwenna gyemusinziira okubeera nga muwuliza mwebale kuwuliriza mwebale kutumbula mukoto guno abafiiriddwako kitalo nyonyini ddala abalina ebizibu eby'enjawulo mbasaasiddeko nyonyini ddala ne mbagamba nti mugume mukama yaweera yajjawo ayina ensonga lwaki abalina ebizibu eby'enjawulo mikwano nga mulabye n'ebizibu kansuubire nti mikwano ebizibu ebyo bisobola okubanga ate bikola ki bigwawo mu ngeri emu oba endala kubanga ebizibu mwe tutambulira obulamu bwe butyo bwakutetenkanya ne bwobanga ate weewaddeyo mu mbeera yonna osobolera ddala okubanga ate obulamu bukyuka ne bwekityo ku mulundi guno tuyina obubaka bwa mukwano gwaffe eyasobodde okubanga avaayo n'agamba nti mu butuufu neebaza omuntu omu ambeereddewo mu bulamu bwange nga ye maama ye taata Muzeyi Clement aga ndi Muzeyi Clement wonna w'oli taata nkulamusizzaako nnyonyini ddala obubaka bwange sande agadde buyite ku mpewo obw'okwebaza nvuddeyo olw'okutaasa abantu abalimbibwalimbibwa ababbibwa nga nange bwe natambula wano na wano ng'embeera egaanye naye singa tewali Muzeyi taata Clement singa tewali Muzeyi Clement nze ebyange tebyandikoze ki ebyange olwaleero singa sibirambulukufu ndi mukazi munaku atayina maama atayina taata mu nsi naye ate olaba agamba nti naye olaba wambeererawo mu butuufu n'ozuula ekkubo ettuufu ery'okuba nti nange neeyagala ndiko bulungi siyinza butakwebaza kati omwami wange abaana bange be baganda bange ye famire yange naye ng'ebyo byonna byonna agamba nti ebirungi okubituukako obugagga bwe ndi mu ssente ze nnina nze omwenaku atayina maama mu nsi atayina taata kutwaliza wamu siirina kika kubanga n'erinnya nakula mmanyi erinnya lya kirabo era nga maama wange lyampita maama wange yanfaako mu myaka emito ddala naye munnange olw'embeera mukama yamutwala singa oba waali oba sandibadde kino oba singa waali nga ndi kino mu butuufu nandimuwadde ebirungi n'alya naye kyonna kikiri mukama katonda gy'ali amusonyiwe byonna ebyamusobako kubanga maama yanfaako mu butuufu ne gye baamuyisa okumuziika saamuziikako sinza nakugamba nti n'amalaalo nagalaba bulabi luvannyuma kubanga maama wange baamuziika mu limbo era omuntu obuntu gwe yandekera ye yantwala n'angamba nti olaba maama wo waawano we baakoze eki we baamuziise ng'akaseera kayise agamba nti amanya gange kirabo ly'erinnya lyange mpozi kati onteekako ery'omwami wange kirabo lubega tekubanga omwami wange ye mwami Lubega era mwebaza nnyo okuba nti ambeereddewo ye taata w'abaana bange bonna okutwaliza awamu newankubadde abaana ababiri abakulu si abazaala naye ambeereddewo ku lw'abaana bange bonna ambeereddewo ku bulamu bwange famire y'omwami wange nazaala sezaala balamu bange mwena mbabuzizzaako nnyo yatugambye nti nyongere nnyo okwebaza Muzeyi Clement ali ku 0702 98 00 62 0702 98 00 62 ne 0775 66 97 42 0775 66 97 42 nga ye Muzeyi Clement ne simu ya 0702 98 00 62 agamba nti nebaza nnyo Muzeyi Clement atugambye nti amanya gange nze kirabo Lubega era ng'erinnya erya Lubega lya mwami wange abaana bange njagala okubatumirako na Lubega n'amatovu mbagala nnyo n'abaana bange abakulu abataliiwo kati bemmanyi benasooka okuzaala tebaliiwo mu ggwanga erya Uganda naye mukama abakuumi era bali bulungi nnyo era nebaza nnyo mwami Lubega omwami wange nti byonna mu byonna abadde ye naye ate era mu kkubo ery'okutema ekkubo erya Muzeyi Clement mwe twayitira agamba nti kale no amanya gange nga geego maama wange omugenzi yafa nga nina emyaka etaano maama wange nzijukirako akatono ennyo ekyo ak'obuto nti maama wange agamba nti maama wange yanderako n'embeera naye bwe natuuka ku myaka etaano maama yampa omukyala omu eyali ayina akabaala nga bw'omanyi n'agenda e Juba okutetenkanya emirimu gye maama wange ng'atuuseeyo baamukomyawo mbu ng'olumbe lumuluma wabula ng'amalwaliro e Juba teyasobola kufuna bujjanjabi maama wange baamutuusiza mu ddwaliro ekkulu erya Uganda wali e Mulago ng'akyali Mulago ne bamujjanjaba olumbe ne lugaana mama wange we yafa mbo yatekebwa mu mochale wabula nga mikwano je beyaleke juba beba janga balondola nga banonya nti gundi dalala na Lumansi jali mulamu oba yawona mama wange yali omugenzi na Lumansi mama banonya mulambo gwe mu mochale era ne bamujjayo ne bamutwala mulimbo kubanga tebali tebamanyi wabwe tebamanyi kikache mama yali mukazi munako ngera nange bwe nakulanga ndi mukazi munako bwento mama wange bamutwala mulimbo ne bamuzika era mikwano gya mama wange bali bamanyi omukyala gwe yandekera mama Nakangu mama Nakangu ono yayina akabaala ebwayise mama Nakangu oyo gwe nabeeranga naye wabula mama Nakangu nabeera naye sasomako sijja kubalimba sasomako naye nga neegombanga n'okuyiga okuwandiika erinnya lyange n'okubala nti ABCD emubiri satu nnya naziyigira ku baana ba waka abaali abaana ba mama Nakangu ate nga naye si yali abazaala kubanga mama Nakangu yali mukyala mugumba naye Nakangu yali mwana wa bba nga gwe yakola ki gwayola omwana oyo Nakangu omuwala olwaleero namukwatako bambi kubanga namunoonya ali Denmark era ali bulungi Nakangu oyo ye yanjigiriza erinnya lyange okuwandiika ye yampanga ku bitabo bye nangamba kati tusome soma bwoti ABCD bwentyo kubanga twali mu myaka gye gimu kale n'omukyalo oyo nze nabeerawo ku myaka egyo okuva maama lwe yandeka myaka etaano nabeerawo n'omukyalo oyo maama ng'afudde ne bankwata ne bantwala mulimbo ne bandaga nti maama wo y'ono yafa era twamuziika wano kubanga byonna tebaasobola kunnona na kunnoonya nti nziike ku maama olw'embeera ndowooza yaliwo eyakazigizigi nga manyi ebintu byokwanguya kale no mama wa ono mama Nakangu atera yolumbe we lwamuluma yakwata omwana we n'abaali bamuyinako oluganda abatono tono buli omu n'amuwa omuntu we eyali amukwatako owa mwanyi na yamumuwa era ne Nakangu bamuwaye wa taata we nensigala nga nzijanja ba mama Nakangu ono mu ddwaliro kubanga era ye yali maama naye bwe twali mu ddwaliro nga ndaba maama naye olumbe lumutwala ebiseera ebyo nayina emyaka gyali 12 maama namutunuulira n'angamba nti mwana wange ebigambo ebyasembayo yampita nankwata mu ngalo n'angamba nti mwana wange njagala owulire ebigambo bino nina omuntu gwe ntumizza gwe ngenda okukulekera kubanga sirina muntu gwa kulekera maama wo yakundekera n'afa naye simanyi baaluganda lwo nandi kyabo oluganda lwa maama wo naye mpulira olumbe luntwala yayogera ebigambo bino n'agamba nti baase ntwala njirabe jja ne baganda bange mbalaba banno nabangamba nti jangu naye sisobola kugenda naawe kubanga gyendaga wala nnyo ate sigenda kudda kati naye kati gwe sigala wabula nina omuntu gwe ntumizza gwe ngenda okukola ki okulekera mu mbeera yonna gy'anaakukulizaamu gy'anaakulabirirangamu mwana wange ogumanga kubanga nze mbadde maama wo maama wo yakundekera ate nga yali mukwano gwange nfanfe maama bwe yamala okwogera ebigambo ebyo natulika amaziga n'enkaaba maama kyava nkwata engalo nanyweza bw'ati n'angamba nti mwana wange kirabo tokaaba n'angamba kirabo tokaaba kubanga obulamu bwe nkuleseemu bwe businga okubanga bulungi bw'oliba okkiriza n'omanya nti ensi bwe kunyiga olina okwerwanako n'oba bulungi maama yangamba ekintu kimu nti tubadde tupangisa naye engeri gye mpulira nti obulamu bunyinze naawe obiraba bibadde tebitambula ate nga tupangisa bupangisa kitegeeza nti saawa yonna era balandiroodi balina okwezza awantu waabwe naye omuntu gwe mpise ndaba wasigadde saawa ntono ebbaasi entwala egende naye mbatumizza nina bengambye waliwo omukyala eyali azze mu ddwaliro mulabako ndowooza gwe yali atumye maama ama Nakangu yali yandera n'atumye omuntu nali ndi awo omusajja n'atuuka omusajja yatuuka yali musajja mukulukulu kubanga ebiseera bino nayina emyaka nga 12 naye omusajja oyo omwami oyo yali mu myaka nga 38 kwana oba 35 awo bw'atyo naye nga ye yanyweranga ennyo ewaka ewa maama wange oyo maama Nakangu era nga mu butuufu tumumanyi nga kasitoma wa Fowolango era nga maama Nakangu amuyita mwannyinaze era nga bw'ajja nga tumwanguyizaako mangu yanywanga oluusi n'atamiira olumu ne yebaka mu kirabo kya mama oyo mama nakangu ne bucha natambula na agenda ne yebo yajja bwati mama yamugamba nti onkulabidde musanyu mama na maziga akalika kulukuse mu maaso omwami yo kyava kwata katambala na musangula bwe yamusangula maziga omwami yo nali okagamba mama nakangu nti mama nakangu olumbe ngalo kulumye nnyo naye tukatusabe katonda ajja kusasira uone mama nakangu yo mama kyavanye nnyo mutwe na agamba nti nedda mwami kaira echa mazima olumbe runumye nyo yali mwami kaira nanga mwami kaira olumbe runumye nyo naye mpuliranga obulamu buganye bosi bwe ulira kangene sisinkane mukama katonda wange mama wange bye bigambo byayogera era yagamba mwami spirit omusajja yaina mukudini namugamba nti nsabira ako kusala nsobola okutambulira mu makubo ga katonda matukuvu era namuze kisa namanya bumanya nti mama wadde naye myaka ebiri nga nkyali muto naye nali ntegeera olwenna kujja nali nkoli dem namanya bumanya nti mama yali amberedewo nga mama naye wuya agenze naye nga jukira sina tata sina mama sina waluganda lwa mama gwe manyi sina waluganda lwa tata yadde n'omugwe nkola ki gwe manyi mbwe ntyo munange mama yavambula mu bwenseno mama ebyo ebigambo yabyogera zali sawa munana ogwe bisana nga mazo kusibula omwami oyo amusabide kesala ya mugamba ebigambo namugamba nti nkulekedde muwala wange oyo nyamba omu mpisize nga omwana gwozaala akulire wo wadde nga toyina mwana waka toyina mukyala naye nyamba okole ki omberere n'omwana oyo bwoba oyina abooluganda b'osobola okumuntekeramu obuvunaanyizibwa mbukulekedde ebyange byebyo n'ebimu ku bye mbadde nabyo mubikozese bwe mba nfudde n'omwana wange anatandikirako mama yasirika ku ssaawa zaalinga 10:15 ezekawungeezi mama bwatyo n'afa kwali kaseera kazibu nnyo mama taliiko baaluganda lwe mama nakangu naye nga taliiko baaluganda bali awo kwegamba nga byonna nabo embeera famire yaabwe yakwenoonya yakweyiya n'obuntu bwe yali agambye nti mbusigaze mbutwale baawe taata nakangu yabikayanira ebintu n'abitwala bwe ntyo nasigaza bugoye bwange nekomeseemu taata ono gwe bandekera gye yajjamu era bwe twamala okuziika nagenda n'omwami ono neetandika okubeera ewuwe twakeranga kulima nga muyita taata netukeera mu nnimiro ne tulima tunoonya ekyokulya nga ntuuza nambulirira ng'omwana nanjagala yasooka nandaga omukwano naye ng'ebiseera ebisinga bw'agenda n'anywa ennyumba y'amaka gaali awo nga ngawomanya ennyumba ez'ekyalo ez'ettaka naye nga ffe tusemba wansi eri ku kibira yagenda ng'oluusi n'anywa oluusi mu ttaala temuli mafuta nensigala mu nnyumba ng'entunuulidde bweti n'embeera mu nzikiza nabeera nga ndi awo oluusi ssaawa 5 ez'ekiro ssaawa 6 nga ajja ng'akonkona nga mpita nga ngamba kirabo omwana wange ggulawo nga nzigulawo nga muwe emmere oluusi emulemye okulya ng'ayingira mu buliri bwe nga yeebaka nga nange neebaka wenna nebaka mukadira awo bwe nawegenda nga mpeza emyaka 14, 15, 16 awo taata ono yatandika okuŋŋamba nga ebigambo bye nali siwulirangako mu matu gange era lumu yanywa ku mwenge yakomawo nga bukyali zaalinga ssaawa 12 ezekawungeezi yandekana ku lubimbi naŋŋamba nti ŋŋenzeeko wano wa mukwano gwange simanya baafiiriddwa baafiirwa naye simukubagiza nga kange ne mukubagiza ne mugamba kale taata n'agenda n'ennima n'ensogola mmere yali ya lumonde neŋŋenda ewaka n'enfumba yali ayagala nnyo entula ezo ku lumonde bikimbitaddeko taata bwe yadde ssaawa zaalinga 12:15 ng'anywedde atamidde kyava mpita nangamba gwe kawala gwe sembera wano ndowooza ndowooza mpita ya lwalaavu eno ye kitange kubanga nali mutadde mu birowoozo byange nga ndabanga yekitange nga mutufu muga taata ne bwe ndikula neefumbirwa ye gwe taata siinayo mulala gwe mmanyi yampita nangamba nti mwana wange kawala gwe jangu wano ne mugamba taata mbadde nkyayimbula mbuzi zino naye kanzije nangamba mbuzi zireke sizo zisinga bye nkugamba kyenva nebba nenga nti ahono taata atamidde ate embuzi bwe zinaali akawula nengenda ne nziggyayo ku ttale ne nziyingiza mu kisibo zaasulanga nangamba yingiza ebintu tweggalire obudde bugenze nenyingiza ebintu nga bw'omanyi nti oline taata ndi free sina kyenendalike awadde n'akatono yangamba ekigambo kimu nangamba nti naye okimanyi nti nze sikulinaako luganda era sikuziza twonziza olwo nno amabeere kwegali ku kifuba nga bw'omanyi ngezegeza emyaka 16 or 15 kitundu awo nyingire 16 nangamba twonziza sikuziza ngumiikiriza ebbanga era nkukuziza oli toma nti saakukuza nendo wazo bagenda kungoba atoba na mwenyezi zaachi kubango lumu nagira ngane mgama ne mga tatu na yujolete mama tubele ne mama angamba nyoro ndo wazo bana wasabichi bichi angamba abo na wasu mkaza jakubo nyabo nya mwana wange mwanango msacha chia kola ngangama timu ofuse mchala wange hile bintu byengendo kugamba biona bigumire ata ina wenzuru kila fetu sembe kuchibira holu jaru gade nalabe chizibu echinine obulumi embera jena itamu kwe gamba jena lisi musubi lako ya dena katono inkera katono nemelerwe no kugenda kulubimbi na ngatu ino kugenda kulubimbi buliwe nadanga nga wadanga linga gama tingenda kutolo kanziru ke nga mbutufu nebo tuganti tugenze kuluzinga tugenda babiri tuda fembi kulubimbi fena tunyuka fena mchiungwa ofembi na ngambo fuse mchala wange yanko soku mala wiki namba nani mchala niloru wadakoru wali ruto abantu bachira ba mongeri je bachira ba mune baga msaji yako zaichi bichi bichi naba nyonyolaze bichi tebiali bwe bitone bwe bitio kuswala na kuteka wali na mfu kila dalu mchala na nzala mwamwane ya soka mwanzala mwamwane ya soka mwambere mbye nyinyi wefuna ruto saru jamu ibe mana banga baba mwabatali wakati mwuganda wali ya Denmark nenzala nembera wo nefukira dalu mchalo rungena nkula kula miaka 17 funya olubuto lwo kubiri omwana no asoka na mfunya ko mangolo buto na asoka na alwala nefuna olubuto lwo kubiri olwo omwana omwala nanga nenzala nga si kyaina kyenta asasina jenda ga enaku kwegamba nga byo nambi limu na yenga munna kwetalo jeka munange banga bwe tolola abana bano baba baweze miaka jali omukuli yali aweze miaka ndoze na katoka weze miyako wesa tuwao kubanga bali bedako mango omwami nafa omwami wafa nakula bila haba uruganda benalisi la bangako haba anasima ya beba gama antia bazala ludawa benalisi ulirangako bonya bavayo ebi nitu biona biyalia nami debiona babi nzijako nebango ba nebanga mantambole ngende nebanga mantinze nalika wala kato ndabika naba anatebali ba msajio kwa msajio alimukulu kunze dala dala natambula n'abaana bange naye nga gye ndaga gye siraba n'entambula ng'emmomboze n'ennoonya we ndaga nga siraba okutuusa bwe nafuna awantu awamu ne ntandika okupakasaawo n'abaana bange ne banzikiriza ne bampa ekiyumba mwe neebakanga n'abaana bange nga nnimamu nnimiro zaabwe bampimira nga opimiza nti eyo eka oba okola lumondo oyo oba okukola omusiri gwa kasooli awo oyo nkota za tombo z'amatooke bbiri bamperako ebinyeebwa weebityo embeera oba ebikopo by'ebijanjalo weebityo n'embeera nga mpakasa n'embeerawo nga ndabirira abaana bange mu mbeera yonna yonna nga bw'omanyi nti embeera ya naku etalojeka naye omanyi buli bw'okolera awantu abantu abagaggo oba buli bw'obeerako mu bantu n'olaba ng'oli mugaggo otuuka okwebuuza n'ogamba nti naye bano bo babeerawo batya kubanga abaana bange baakula ne batuuka okubanga bandibadde batandika okubanga basoma naye ng'obusente bw'empakasa butono ddala nga mu butuufu tebumala yadde n'akatono naye ngamba naye ngenda kukola ntya leero mbikoze ntya mbitandikidde wanze omunaku wa Katonda naguma nembeerawo abaana bakula nange nkula nemberawo mu mbeera ey'obulumi ey'obugubi siina kye nina siina mange siina taata siina gyenzirukira siina woowayi famire y'omusajja ono omukadde yanzalamu abaana eyafula omukyala ku myaka 15-16 bango baganya kwegamba siina gyenzira omwana ne bwalwala siina gwe njebulirako nze amalwaliro ga gavumenti gankoowa agaku kominite nga ngenda n'obutabo omwana bwalwala ne ngenda abaana ne bandwala ne basula nga bafa basiba teba kwegamba nembeera ng'obulamu tebutambula bulungi okutuusa we nali mpakasa bwe nalaba nga tebampisa bulungi ne nvaawo ne nfuna amaka amala mwe nafuna ne banyaniriza bulungi n'abaana bange mukyala yali mugagga nnyo n'omwami we ne bangamba n'abaana bange bagenda baweerera nasanyuka ne ngamba ne bwe batampa musaala baweereremu abaana bange newankubadde obusomero bwali bwa layisi ne mmanya nti sifuddeeyo kasita abaana bange bajja kukola ki bajja kusoma naye famire eyo bwe naginyumiza ennaku yonna yonna gye nayitamu amazima ga Katonda nga ntya Katonda sityammwe baka ba maziga ne bangamba ekiki ne mbagamba bwe kiri bo baali balowooza nti obanna n'oba mu bufumbo wa musajja biki biki baka ba maziga ne bankwata n'abaana bange ne bantwala ne bampa ekibanja ku bibanja byabwe kwaliko n'ennyumba ya bisenge bisatu nga ne sementi mwali ya bloka wenjogera nga sina wala nti oba wala n'enjego yego za Kampala saagala kwatuukiriza kiki sagala kwatukiza ne babindaga ne banganti ebyo tubikuwa dengo omuntu ne bwe tuli batufudde ne babitere baleta ero sine babiteka manyagange ne babimpa n'abaana bange ne nyongera okubanga mbakolera era we bampa kwalika ebibanja ku kyalo okwo ebirala bye baali baagula ne mbeera mu nnyumba eyo gye baali bampadde nga kuliko n'akabanja bulungi nnyo ne mbanga nnimanga mu bibanja ebyo kwalika ebirimu emmwanyi okwo ebyetaagamu okusimbamu ebijanjalo ebitooke ne nnima ne mbeerera ddala ng'obulamu butambulira ddala bulungi era oluvannyuma ennyo omwami n'omukyala bampita ne bangamba kabampa ekirabo ekisinga bangambuuza ne mbagamba nange nandyeyagadde ennyo singa mbaako mu bufumbo nga mu butuufu bulinga obwammwe obulimu ku kasente beevuganga mamotoka abaana baabwe bali mu masomero ag'ebbeeyi biki biki ne bangamba kale bankwata ne bantwala ewa Muzeeyi Kerementi ne boogerezeganya naye ku ssimu nga mpulira ku 0705 9 0 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 2 0 7 5 6 7 bangamba nsabe kyempulira mu bulamu bwange kyensinga okwagala kubanga namanya nti omuntu bw'oba obulungi buli kintu osobola okifuna muzeyi Kelementi yangamba ekintu kimu nti tofaayo otuuse ku luzzi sena amazzi gonna g'owulira nti okola ki oyagala kasita tozze na kisero nti gonoosena geega naakola ki n'ebigambo bye yakozesa nemba mugumiikiriza famire ene yantwala bangamba bamugumiikiriza wa muzeyi Kelementi obuwanguzi we buli era oliyisa emikono mu maaso amazima ga Katonda nadde waka abaana bange baali basoma jjukira bulungi nnyomu yali atuse mu sini yeesooka abaana bange basome kubanga ewaabo bagaggabo namalawo ebbanga ddene abaana basomye omukulu ali mu sini yeesooka bwe bajjanga bawandiika abaana abatalina mwasirizi bamulekwa abatalinaako buyambi abaana bange be baasookerako era abagagga bano bennyini be bambagulizaako naye olw'okuba muzeyi Kelementi yali amaze okuba ng'aseesezza ne ngamba weesirikire abaana bange bafuna sponsorship abazungu ne babatwala n'enzikiriza era nabagenderako kubanga bangamba maama ayina okugenderako olaba abaana bo gye bali abaana bange baabatwala ne tugenda nenda bawe bali babatwala Netherlands ne babatwala mu kitiibwa mu bulungi abana ne bakwasibwa yalina okuba kwasibwa okuba babainako obuvunaanyizibwa ne bankomyawo nze n'ensigala nefuna sene bampeereza ng'obuyambi nga maama n'obuteeraliikira era abaana nayogeranga nabo buli luvannyuma lwa weeks bbiri nga njogera nabo okumala eddakiika buli mwana eddakiika musanvu musanvu ze baamuwanga era nga bana bangamba maama tuli bulungi nnyo ate nga ne sente bampeerezanga bwe ntyo ne sente ze bampeerezanga ne ntandika okuba nga mpangisa ebibanja by'abantu nga nnimisa abapakasi n'enkungula emmere n'embalira nga muzeyi Kelementi bwe yangamba kubanga muzeyi Kelementi yangamba nti ky'onookola kyonna mw'ogenda okuyita okugaggawala ate ojja kugaggawala bannange nafuna sente era we nafuna sente natandikira ku bubanja bw'okukyalo okwo okugenda nga nkola ki nga mbugula nengula obubanja nengula amataka nengula amapoloti mwe nalokera nentandika okubanga nange ndi bulungi okutuusa bwe nagula poloti ekansanga bwe ngula poloti ekansanga abaana bange olubasoma nabo bagenda mu maaso bata sente zino jjukira ebweru basigalanga bampa sente bampeereza nzimbyemu amayumba g'abapangisa nvuddewo nguze ekitebyawo wali wakyali walayisa awo kukitebi ku sita nzimbyewo amayumba g'abapangisa neeyagadde obulamu butambudde we nava ne manya nti business ya mataka erimu sente ne nywera mu business ya mataka ne ntandika business ya mataka eyo ne nzirayo omukuddayo okwebaza muzeyi Kelementi nasooka mukubira ku simu ze eya 0705 9 6 5 7 2 0 7 5 7 5 9 2 0 7 5 7 9 2 nenkola ki nemugamba zeyi embeera nga yaterera nangamba mga njaka kujakula bankweba ze kuba nagenda ngenze nga nange mpulira nyode nga mbutufu chenalini no kuwa mzee ikerementi mpulirenga andi musanyufu checho chenalini kutela chenalini kunganyirize banga mzee ikerementi yansa nyukira nangamba antikati oliotia kati tunonyo mwami ne mga mzee ikerementi abami tebansumbue nangamba tunonyo mwami atenga jamu mugure diyo no kusinga ko kuba mzee ikerementi chatakole ilachi kugamba nangamba kubia business bio ndo hozola bieko katika tunonyo mwami nafuno umasancha binobye newa nanganti nisobolo guleta kasimanyari ya bukade kinana simanyari ya bukade atano nafuno umasaja nangambo ya gala kapito wa sente meka njagala kuwa samba gang kwa njule wa mwebali watane mubulilo uzibu wangu mzee ikerementi nangamba ne mugamba tagano kubanga ni mkazi muna kusina kwa nika sita nanga kastoyi na sente umasaja tiyabitu nulila nangamba familia yangi kefuke familia yo mama wange kafuke mama o tata nkafuke ani tatao ero kwa njula kwa nge kwa nana mutu wale waba kuruba na umami no mchala abampo bubuda mwane bawele raba na bange ya bana mwane batuko gende buweru ne bantu wale wa mzee ikerementi ne bampe ya kabanja nga karimune nyumba ero kwa njula kwa alima kake bana ngo kufuru obudamu umami ne muzalira na kamuzalira abana babiri era tuina abana bana era abana byonna bwe baamala okusoma bwe baali bakomyewe Uganda omwami wange Lubega yakola kyonna ekisoboka nanga nti bana abaana tebalina kukolera muno n'abafunira emirimu ebweru nga kalina contacts z'abantu beabwebweru abaana bali bweru bakola obulamu mwentambulidde muzeyi kerementi sisobola kutotola kalumi kanana akatano ne mmalayo naye ndi bulungi ne wankubadde nayita mu mbeera eta sana na kunyumiza muntu na yenze nje banyumiza na yine baza nyumiza ikerementi aliku 0702-98-00-2 0702-98-00-2 ne 0735-96-92 0735-96-92 ne 0702-98-00-2 tukame 0702-98-00-2 ne 0735-96-92 eranze n'abaana bange bonna n'omwami wange kati tuwachi tuwalanti familiri abanyamba nenkola nga ngenze kola bukozi nebankwata ku mukono mu mbeera yonna n'okunto sababu gaga kati mwendimu era abaana bange baba manyi nti be bajjajja baabwe we wali we waka banange awaka we bampanga mulimu ennyumba eyebisenge ekisenge kimu n'eddiiro n'ekisenge najireka unge chijukiza wabula na zimba wa maduka ne nzimba wa ne flati kubanga wali mka trading center banange obula mbwendimu mzee ikerementi mkama kuwangazo sobolo kuyamba abantu abalala ngapo tuyamba embera yeyo ndo waza olide hata nafate wevu mansi 0702-98-00-2 0702-98-00-2 0735-96-92 0735-96-92 ya mzee ikerementi temo gwa musu bigenda ke wa mzee ikerementi embere sobola okuchuka omukyalo no bwanyumye byatotole bimuntu bijabudde nti bwotuka wa mzee ikerementi agenza okusitula business ye jali anonyeza de jali omukyalo gobale kawo wali asobodde abakyala beyagadde bakola business kati bagagga bavuga motoka business zitambula embeera yeyo mzee ikerementi yajja kuyamba muntu yagala okubasibulira wano nga mbagamba nti mbeere bulungi akome atakomera mpeera
0: Musasa ya poki na wudu, mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka. Mchibuga masaka.

0: Olugero lwaffe olw'olunaku olwaleero nva nungi tezirwa kugaga. Ukitegeera nva nungi tezirwa kugaga. Amakulu ebintu ebirungi byononeka mangu. Era ebisinga okubeera ebirungi tebitera kuwangala. Kyovola n'abantu abalungi bafa mangu.
1: Osingalo liga muntu mubi.
0: Nenga wanga de kunsi
1: kunoga.
0: Mulogo ya ine fubitizi ya ino obuja enge efutwa obuja. Nange.
2: Oluberu bado lugero lwalero. Wana mpuga mserukera. Ekitube kisoka kiganze kityo. Wetu tandisa olunaku. Ubadu ulize sawe soka ya program selukera wanu kuredio budu. Ngebade kutusi wako, Plascon, katifula makage chifechi njirifu. Ngo gasi galanja aganyiriza, atega wabu wangazi. Okufamu Plasconi, okuli budget water best undercoat. Plasconi vina ilo sirike, oba Plasconi weather guard. Gulaka tebaketi ya Plascon paint, okufa kuduka ya fe. Oba ku agent wa fee nali mchitundu cho. Plascon, color your world. Esawa, wanu kuredio budu. Esawa, edimwe yokumacha, budde bwa kumalili, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera okukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
3: Gwatawanyizibwa mu kufuluma, wemanyiza okulya ebibala nga emboga, chokamba, amapapaali bino bijja kuyambira ddala okugonza emmere gy'oba ogenda okufulumya osobole okwanguyibwa wali ng'ofuluma. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
2: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Tuguddewo essaawa ey'okubiri ya programu Serukeera. Tujiguddewo kati ya tandika okukola emirimu gyo nga bw'owuliriza essaawa ey'okubiri ya Serukeera. Ebyokuyiga tebiggwaayo. Ono ye Mukebeza Munya mu programu Serukeera ng'akutuusibwako Stirand Tube, kampuni eyeesigika mu kukolera stainless tanks. Ziyite smart tanks ezitatalagga, tezikosebwa muliro oba bbugumo, mpangaza ate nga nnyonjo. Ekizifuula okubeera etterekero ly'amazzi likyasinze wamu ne stainless silos oba biyite ebyagi by'ensigo, bino nga nabyo tebirina bulabe ku nsigo ze tuba tutereseemu. Kati genda mu Stirand Tube wegulire smart tanks oba silos onadda kwebaza.
1: Yes, mbela kwa etambele na shikaziri bili zokeza kwa kusawa bili mwela machangale tuwa muza kwenyo. It's a Friday madness mbili tuwa muza kwenye tumagaliza weekend abagenda mu weekend yemirembe abagenda mumbaga abagenda mkoro jone jenja ulo abagenda yosi vidizi bali tumagaliza mirembe jo kawa kwa mantibu chimuchi tambula mardadi sana
4: vidizi chagina maso
0: na weekend yeno jeziri zasi mbule yewede.
1: Yes, mbela kwa etambula na shikabili zibazo kumagazita kusawa mwela machagona kwa tu kama tuwe soze Mukebeza Munya atutusi wako mkwaja fabaka binyo baba itaba situ antubo wakumuza tuyo zimbaba kago somero vasi chwe na kampone tobo nabona nataka mwagira kubila ngotele kila amazi mkwaja fabaka situ antubo wako hindi tanke zita talago vasi chwe zite smart tanks wamune sairo zio vasi chwe vite vyaji omukumi wemele nensigo benji uke kubia mlembe da situ antubo smart tanks ziko yuda nwe njini mwafe Mugwanga Uganda tezita lagate ziko sebo abugumu vasi chwe omulilo atenga nyonje chimala iranga nyango kuma zo situ antubo stainless silos nyonjo elate zina bulaibu na eri emere jomero tereke demuko oluvanyuma lwa makungula muno soa dada butevu nyoku bango tereke la Mukebi Janjalo entungo obulo kone bila biti vudala silos zino ziko zisebu abalimi wa muna abasobuzi tukubiriza gena mstu antubo so kubanga fune bitu no biyambule mbedala oja kunda kwebaza wabieta ze stu antubo imasaka elikula wunda bautu ya seme ngo gende senyange kukubirida msoto au wenyini mjangson waita umma sanganzira tula kumukono go kwa kono go tunude manga oja kubula bechizimbe chiri mkari ya waitu wa mune bulu ni wabula waluke bizimbe sabiti vudala tuka au neduka liya ya udu oja kubula abula binti eno yo nyine supermarket ya bizimbisibwa byonna bya wetaga nebigambo bero bidaba ne motoka weziri zitikaba zitikwezi wandikidwa ko still and tobo
4: baba
0: okay mkeleza munye wafe olunaku olwalero omumwa akagwa 2023 gokka Uganda yafuna abantu obukadde 16 nga kubano 12 mulusanvu mukyenda mbasatu bafa
1: chichi
0: bulwadde bwa agono musujja gwensiri
1: malaria
0: hey musujja gwensiri atinga kubo abana bebasinga okufa abali wansi w'emyaka 5
1: Nendo baido walo challenge nene ndabiyeko kalungu bagabye obutimba buyitirivu ddala buwerako naye abantu bafuna obutimba naye nababusula mu batono
0: bebe
1: kyalo nkoze sayabwo
0: twetage bata abantu bakyetage emisomo
1: atinga yenkole nyangu eriwo eyo kugema musujja gwensiri Hey. Oyo kujako musujja gwensi.
4: Oina ganze kande tere bugu mo shura mbugu jaseba ka.
0: Abamba gamba buba siwa.
1: Wale naba munika kujja kulwaza bulwaza. Wale ubibakala giro kate kam. Enyamika yako smato bo vero tukatukiramu abasinga tubimanyi.
4: Abalala bebakamuwa yala bachiyumba chankoko.
0: Anti kuvuba abamba buvubisa.
4: Manang.
1: Soka tyao.
4: Twina yeye tubera abantu babufula bwa bedi za mwanyi.
0: Nozo uli nanga. Kwanza kumobula mbwa
1: bwa. Ah, wono wali, awono wali
0: embaga. Kibuzo. Kiki akisanya okole bwo kumalawo musujja gwensiri mu gwanga Uganda. Kubanga nabikoleddwa obutimba government yebugabye. Kati hawo.
4: Bantu bali medde mu nkole eriye yedda kumbe nse mirembe jachuka.
1: Jafira bwele. Okay tukubireko kuzira mu 752 9895 na wali ku WhatsApp group ya Fair Team Serukera teka yuko HB ensonga yo tukiraba tujisoma butelevu ku mpeo. Kuba kuzira mu 752 9895 Ela.
5: Sinia.
1: Kuledi endene.
5: Oswede kizei.
1: Zendipo wa ogamba tso.
5: Nani kuhina tapo. Mwenye mesenga kajambo.
4: Kajambo munange.
5: Peru yange.
1: Eka
4: amazi.
5: Unesenzi ya nendi tumula.
4: E mkuru.
5: Na hiyo. Nchoki ya tarokuwa kwa government. Mwenye kwa kutimu kwa mugavye. Kwa kwa kwa kwa ndeke buro. Nena kuna kutima nsi. Na hiyo. Kufuna kutima ya tuvu kwa zesha. Umutajana kwa taka timba nga wakajewa na kapeza kubudiri kubucha ya kamo siye
0: na kajako
5: akira kata suka wakwiri muze kaan siye
0: nanti
5: mwisa nga akide kuchomba chengoku akana waka zinze momu kira akafuka wakenze mbiga wine ya kajia mazi bali pari mkwa chisamale na hingu likuula mubu
0: Tufu.
5: Government omulimo kwa ye kukoze kati kwa muna Uganda fa kubula mubu ya kwenza ya katimba wana Uganda chana vijima yuta kama ime sonda zengeze kama zika jambo
1: ok tulanze jeseru yangi gande gila mutimu serukera waliku waliku WhatsApp grupu ya fosu luku bango teka yu kensonga yutu gila jisoma hela
5: hello sebo
1: sebo
5: mbuga likuwezi
1: kale boss wafe mbuga tuliriza sebo
5: Sawa kakati mobile kwa ni Timothy nga ni charge bili.
1: Yes Timothy.
5: Ichapa zina bantu kutimba wabo mna bonu. Chawa.
1: Eh?
5: Rusi kake wakana keba famu.
1: Ah wali embaga. Akaina nenga no keba kama.
4: Babu muwa kumwaka guli na abu jayo mwaka gunonga buli nga babu wade gulo. Kaya zinga na ateka wali.
1: Ya teka butelesi.
4: Baninanga.
1: Ah wali embaga.
0: Radio Budde no.
5: Radio Budde.
0: Yes, sebo.
5: Kakati.
0: Otio.
5: Otimba wensiri wa mkozi sana. Yosa kwa mbuli mbevi tuli. Kukule kutuwe tila utimba upia vanae.
0: Ya?
5: Iskola tu kubia sabu menti omlafu. Ibatuwete kutimba kati nga kuno mwaka. Waitu lesete yu kubakate ngelo mtaji guaka. Nkube kinto kubanyi inji.
4: Obutimbo obu buliko obuntu ko sibango kalegayo waggulu ebituli ate bijjamu bitya owulit twandige nti bijjamu nga mukwa misimali
0: radio budde lo
5: jema na kuma mama mchala jackie
0: yes sabo
5: baba mbala musita sebo
4: e mukuru
5: zanango obutimba bwensi yabala na kibabukola babuchayiza ne bateka mu enkoko kibabwe bakamu
0: Ndiyo
5: wano kama mama mugomba.
0: Otio.
5: Wewe wale kutuweleza burungi.
0: Kale bro. Ah,
5: naeba la obutimba.
4: Wangi.
0: Network ataina.
4: Kute wansine waguru.
0: Waluo mkuru wa mwita tuwe zimbe the black man ye Chibonzi Betelem. Alimu team Chibonzi. Chibonzi Betelem. Alimu team Serukera. Kwa WhatsApp kwa Gambia nti no kwa lia uliriza na gano mbuye baeta agamo ke kumisomo jokoze saa awamu no kubukoze sobu timba buno
1: no kwa... mkule lase chewa Julius ya bada gamba nti misomo jojivulamu ya Julius Majiri wala mitachimbalo na yagenza kwa tabantu fufuwe njini tuwebele mu osangoli nga abuyina nga
0: mukaga
1: chukanga taina
0: kakoze sako
1: na akamu kwendi nyo wano echazanga kusima tekawe
0: mchimba masaka
1: naga tuwa tumbu
4: jikuru nilewewe na haba ito bagi mairate moja genda yu
0: anti
4: ilibi bozi vijia kutambule yu kuchalu batugema chiba jaja fenga wali wabanga liyo naba
1: bozi ka government etado neganti amaloge mwago bawe mituwale itane itane
4: ubaba bubuka amaloge mwago baba muomu wala
2: Uyu yabadde mukebeza munye wano program selukera ngabadde kutusibwako Stina and Tube company ya SDKA mukukolera stainless tanks zite smart tanks zitatalaga tezikosebwa muliro babugumo mpanga za tenga nyonjo ekizifulo okubereetera kino lya mazzi likyasinze wamu ne stainless silos oba biyite ebyagi byensigo binonga nabyo tebiyina bulabe ku nsigo zetu batuteresemu kati genda mu Stina and Tube wegulire smart tanks oba silos onadda kwebaza Tukunda tuuluguma Tukunda tuuluguma Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Eno ye Radio Budu Radio yomtu wa ulijo Oni ye Muzei Kakumba Wano Radio Budu Nga kutusi wako rokobo
1: Rokobo Ama andikaba wanguzi
6: Alo mkulu seo banyabu
7: Muna angu ye Muzei Kakumba Nga ulijo mkulu Naka ni wa jesmule Tulazo ya fertilizer
6: Mpulide mu fertilizer no mkulu
7: ya kampuni.
6: Linyachi.
7: Irisosi.
6: Omukulu.
7: Wanji.
6: Omukulu.
7: Nze mwagede.
6: Hii.
7: Haa ngambi jesu expectation fertilizer.
6: Kati ate fertilizer.
7: Nanti kula kubia vijimose gundi ya vili.
6: Wabula tuwile kesi kutege.
7: Nanti ulida abubu waba yo mtuwe yunga inechi wala hata mugendi nze vijimose ambina. Mvili tuzija yuje zaga anila munda.
2: Mfeika kumba wana kredi umda kutusi wako. Rokobo.
1: Rokobo. Ama andika aba wanguzi.

Champions League club eno bako makumutendiro gwalo gwa third qualifying round yali club jibaita Dynamo City ye yabajamu kumugate gwa aggregate zali nyako sato ovanyo kupira nga matimu zago gombiriri agaso kanika sinka na first leg enda kuzume zari msavu mwezu gomna numa kagabili ya bini mwetano obweto club ni ya hard work split nibalo zinga nigo niba wangula imen nigo zari biri kwemu then game eyo kwe dingana ya jenda kuzume zari kumina nyomu mwezu gomna numa kagabili ya bini mwetano obweto club ya Dynamo City niba kakana konge batimu plau telev nigo zari sato kwemu game tiyali njangu ya dinaka muna akedagala orenso nganti biagenda koko ni mu extra time obweto club ya Dynamo City niba itao niba genda kumutendo kwa daka atenga club wen atibasu bula kubena nga basu kumutende logo ogwa third qualifying round na yenga watu nolida club wen ne watu batu zeyo kemba biga Susan ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetan era muri jigega mkwaga ama team agasobola okubera nga gateka okembera ku kimeza abama ya mfechi ali ekyokusatu ne point c azali nkaga musatu nga club ojibaita rijeka bebasitukira mu kikope ekya ligi ne point zali nkaga mutano club ya Dynamo Zagreb abama ya mfechi ali ekyokubiri ne point zali nkaga mutano atenga club wen abama ya mfechi ali ekyokusatu nge mipira satu mkaga jibazanya bangla ke mpia jari kumina musamu badu nge mpia jari kumina ebiri baku mpira jari musamu bate wa gozari na muenda bate wa gozari ya sati mnya ilanga season yayo abage ndo kwera nga bajimalako ilaba avoyo nga tiba wangu deka antuko na abali mchukope cha chivaita creation cup baku makumutendo kwele kwa quarter finals then mchukope cha conference league ila club wen atibaso ya kwera nga basu kumutende rogo kwa third qualifying round then watunya ne season ya bili ya bili mwena sati bili ya bili mwena ebimu kwe biyasi ngo kwera nga bivata wanyabu ebu tende simuji kaptevu season yayo abata nika baino kwa msajwe gweta Ivan Leko ampake na kuzume zeli ya bini msatu mwezo kukumi mwaka kwa bili ya bini mwesatu then baita uko msaji wa kubata Miss Love ukuvi enda kuzume zeli ya bini msatu mwezo kukumi mwaka kwa bili ya bini mwesatu mpaka enda kuzume zeli mwano mwezo kukuna mwaka kwa bili ya bini mwena na yene ba mkuwata kukona then baita uko mtende sumrelo waka seri usera na yate la muliji bao nzika klabu enu gega mkuwaga matimu wagavu ganya anga kuchimeza bao ya mfeche lecho kusatu baina mchiko pecha echa Croatian Cup bako makumutendo kwa lugwa semifinals then kumchiko pecho echa UEFA Conference League bako tendera ogwalo gwa third qualifying round ko sene mchikope che cha Croatian Super Cup abage na paka ku finals na Yesu ngatezaso akubera ngate azibatambya bulonji eranga awotu no lida club wen abasembo kubera nga bawangula akantu ko na mu season atirija kubera nga tudayo season ya 2022 Mojo Crowd Television season yayo era batandika okubutende sobwali obwenjol naye bagenda okubeera nga bafundikira season basobola okubeera nga bavayo n'ekikopo ekyo kye bayita Croatian Cup yes muliji bateekawo okuvuganya okw'amaanyi bamanya mfechere ekyokubiri ne point zali nsavu mwemu nga club eyo gye bayita Dynamo Zagreb be basitukira mu kikopo ekya ligi ne point zali kinana mwemu naye nga club en mu kikopo ekyo ekya Croatian Football Super Cup bagenda mpaka ku mutendo ogwali ogwa finals gye basisinkana club ye Dynamo Zagreb ne balemagana na mali ya gali ya 0-0 mpaka webagena mu penalties abweto club weno bafu na penalty yaliye mwate club ya Dynamo Zagreb bafu na penalty zali nya mchikope checha Croatian Football Cup bagena mpaka kwa finals jibasinka na club weno jibaita Sebinika nibaji jamunga baji team plau telefu ne goals zali bili kuwelele nga goals ebili zibafu na omusambio gweta Dario ya batibira kogwal mudachi keyenkaga mwenyea kwa sani omusambio gweta Marco anenda batibira kogwal mudachi keyenkaga mwenyea yali ya penalty uti bweto club eno nebasobola okubera ngate abave nga bawangu de chikope cho then mchikope cheche UEFA Conference League tebasu kamtenda gwa kapre of round muju kauti ya vyali club ya Villarreal okuvira ko mugwangira ya Spain yebaje mu kumugate gwa aggregate zari mukaga ko bio vanyu kwina ngama team zako gombiriri abaso kandi basinka na first league bweto club ya Villarreal nebawangu abutevu ne goals ari nyako biri then game eyo kwedingana yaje na kusomeza zari abiri mutano mwezo gomna no mwaka gwa 2022 bweto club ya Villarreal era nebawangu abutevu ne goals ari biri kuberere nga goals ebiri zebafu na omusambio gweta Alfonso yabatibira ko gola mudachi ke yasatu mu msambu ko sano msambio yo agubaita Samuel Chikuweze na ina batibira ko gola mudachi ke yatanu mu mukaga abeto club ya Villarreal ne beyongre ya tenga club ne ya hard work split tibaso la kubera nga team beyongre ya season yayo ya 2022 je basembo kubera nga te aba wangula akantu kona ne nga mukasera kano button said opera nga bete kra tekra season yenu ya 2022 na dalanga batene ko msajoyo agubaita Gonzalo Garcia era wotu ya club eno button said okwera nga bazanya qualifications ze chikope cha UEFA Europa League era nga game je basambyo na kolegulo basobedo okwera nga te basinkanye club je baita Zelina

0: Download nga app ya Wendy ku simu yo. Obanyika *229# ojuzewa amafuta nga tebakutemya de 10 olw'okusasulira ku simu yo. Ofuna amagoba buli lunaku ate ne bakusala kitono nnyo. Buli lw'obako ky'osasula. Wendy ne Power Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda ne sende z'abakasoma zikuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku miliyoni 10 enkola n'obukwakulizo bigobererwa.
1: Baka ekintu ky'otandika n'ekyokunywa kyaffe kipya ki Evervis Multi Pineapple. Lozo buwoomi obusukulumye ate nga bulimu ebirungo bya malti. 10 ku 10 buwoomi bwerere ate nga tekitamiiza. Evervis Multi Pineapple osobola omufuna mu dduuka lyonna okwetooloola eggwanga oba mu supermarket okuli okumpi. Evervis Multi fuula buli kiseera ekya zaabu. Evervis Multi akolebwa Crown Beverages Limited abakolera Pepsi Cola mu Uganda.

Bodzerevoli kumpeza chenda mnana kaumuze mnana ne chenda mtana kaumuze tani ya radio wudu radio monto wawulijo nyongra kuboza kugwena je kumiduko mkasera kano ndewga antimilango kula chama nyeo okubera ngo ulirize yomonto wawulijo kade kabila kamza nyona kunanga Sylvia Sabrina Monday to Friday sazbira kumina benida chikatano mpaka sawa emu yenyini nimbira nga mkwerekereza wetu program chakazine DJ Daniyo nabira nga kongi leo ni nte kateke yeyo kakati gomsi waka wapula na yungu yoku tegeza kwa nafaba BWIN bet UK ye mkwezo company yezo kubeti ngezi dukila kwa speedy itagambi kira nga wa customer wafe tugeza kukwira nga tuba obwere zobu singira dala edango sobulo kwira ngo beti nga niba nafibano na delango ita ku online genda katika website ya fe ya www.bwinbetuk.com obasa choja kwira ngo gena mbifubyo na wali ya maduka aga fe bulichumichi ja kwira nga chukudu tambia bulo nji tugamba nti wano mchibuga Masaka walimu nyendo opposite nesta GN Serene oja kubira ngo tukao tuna uke chiyumba chiwandi kidwa kebi gambo ebi nene ebi ya BWIN bet UK oja kubira ngo tukao bulichimu chija kubira nga chuko tembia nga wochetaga iranga tugamba nti binji bio sobolo kubira ngo siba kuni banafe bano tuina paper slot machines tuina obugege tuina virtual games jemi pira nobubwa tuina kanyunyo sobolo kubira ngo kaita vieta tugambo sobolo kubira ngo kabo samu banga notuka noka parkinga atengoro jokuma kubira ngo wefu nilo musimbi atenga tugamba nti so kubira ngo so kumpira jiri live neje jitana kubira ngate jeza nyibwa tugamba nti gwa gudda wa account yo nafo mulundu gwo gusokede dala tukuwe 12 ezo kusiba kubwerere nga tutadde ko ya dola 5 iranga tugamba twina bonuses monji jokuma kusiba mpira minji neba nafo ba BWIN bet UK jokuma kubira ngo wefu nya bonus bitundu 10 ko chine wacho atenga wosiba kapapula kuni mufamo mpira gomo steki oba kubisa mu minuti gibere satu atenge sawa yona osobola kwira ngo kula cash out ne banafa ba BWIN bet UK bole chimu na chisobola kwira nga chiko tambya bulonje ranga tuga mati ne mipira jona jaoli kapo osobola kwira ngo jisiba ko ne banafa ba baina odds and server atenga tuga mati wobero wangu daka sente ko baka kuwa mu bude be banafa ba BWIN bet UK genda katika website ya fe ya www.bwinbetuk.com bole chimu chija kubera nga kutambulira bulonji onako oluwalero amonteka teke niyo mzanyi onako anjagade togere kumusambi gubaita Sadio Mane anjagade togere kumusajon orenso nganti mukasera kana maulire manji agamu tambulira konga gala ganti amazo kubera nga langile mubutongole nga wa umude yoku zanyaka pira kutimi ye gwangiri ya Senego irango msambionu amoju kila mwoli kapono wabiri ya biri mukaga timu ya gwangiri ya Senego bavira mku mutendira guama timu asa tumuabiri nagzomwe zinga lumo mwezo gomu samfo mwaka kwa biri ya biri mukaga basi nkana timu ya gwangiri ya Berijam ya yabaja mwekura time ngeba kwa ne goals alisato kwa biri nga goals ebiri za timu ya gwangiri ya Senego msambio gwata Habibi Diara yabatibira kogolo mudachi ke ya biri mwetano no msambio gwata Ismail Asa anina batibira kogolo mudachi ke ya tano mwem atenga goals esato za timu ya gwangiri Berijam omusambio gwaita Lukaku yabatibira ko golo mudachi kecha na mwomukago omusambio gwaita Yuri Tenmanz ane yabatibira ko golo mudachi ka AHN na mwomwenda then ane mudachi kie chukui mwabiri mudachi ke zalizonge duam boto timye gwangiri ya Berijam nebaita hundi bagenda kumutenu kwa round of 16 atenga timye gwangiri ya Senego atibaso akubira nga beyongira yo iranga wotunu lila mwodi kapon o wabiri ya biri mukago inzo gama ntie bintu binji ebyabadde bitambula ko timye gwangiri ya Senego akasera katu kanga naba sambi muho tiro mwibali bali mwombira ya kubira nga bete tenkanya baina chef gubira tambula na ya kasena ikatuka chef nafu na mkobu sibu sibu nadayo atenga boba inusigalanga wafu necho kulia nibatuka nga batumia na kamere nga bobe baba fuombira bali tebabitege na bulonji edaba ambi bawali izani wafamu chiwinja atibasu kamutenda ugama timu asa tumuabiri kati ya Sadio Mane aa na agama antichensa vinzeko kutimu ya gwangiri ya Senego ando za chimala irango na kuruwalero nala angira mbutongole nga wa umude vyo kubira nga te abazanyira akapira aniengo msajwa ni gweta Sadio Mane miaka satu mwene jobu kuri ya sarubi na kuzume zari kumia mwezo kukuna umaka gwa kumina mchenda mwebili munansu lengari ya Senega zanyango mtiri ya zanyira klub ya Al Nazri yetu wanjo ishat namba kumi obuamvu alimofuti zaita nuenche zari muenda ya zari wa mchuga chibaita bambari okuvira kumu gwangri ya Senegal iranga wa zadebo mbiriri abamu zala mama ya mchala yu gwaita sato uture ya gira masu na ukuwira nga te muzala bwati okuvira nga chali mwana mtu ya yega nyebio kuzanyira kapina na wangu wade atatawe amzala yali musajanga imam
anga ye kyasinga okubeera nga ayagaliza mutabani we okuviira ddala ng'akyali mwana anga yamugamba nti ebyokuzannya akapiira tebikkirizibwa olina okubeera ng'ate oteeka okukkiriza na buli kimu okubeera ng'okuteeka mu kweyongera okubeera ng'oyiga ebikwatagana ku ddiini ekyennaku bambi taata we by then omusambi no gweta Sadio Mane yali ayina emyaka gyali 7 n'ava mu bulamu bw'ensi eno era ku myaka gyali 15 omusajja ono yakwata ekkubo n'ava ewaka waabwe ng'ayambibwako mukwano gwe okuvira ddala nga bakyali bwana mato omusajja egweta lakajibowene bwato n'agenda mu kibuga kye bayita Dhaka ogezaako okubeera ng'ate yeeyongera ebyokutwala kariya ye ey'okuzannya akapiira ogitwala maaso okuva ne ku lunaku olwa bafamire ye baatandika okubeera ng'ate bamuwagira ng'abaana ng'omwana bwatyo omusajja ono gwe bayita Sadio Mane okuva mwaka gwa 2009 mpaka mwaka gwa 2011 yali yazanyira ku ttiimu ento gye bayita Generations Ford we yagivaako yegatta ku ttiimu eya club ya Mezzi gwali mwaka gwa 2011 mpaka 2012 gye yasambira empya gye yali 22 gye yaligi n'abateeba goals ali 2 okugenda ku mugwangira ya Bufalansa by then club gye bayita Generations Ford oba osobola okubeera ng'ogita academy bali balina enkwatagana ne club ya Mezzi era ennaku zombi zaali 14 mwezi gwa January mwaka gwa 2012 yasayininga endagaano yasookera ddayo okuzannya omupiira ogw'ensimbi naddala ku club weyo n'alabikira ne ku ttiimu enkulu obamuleta muko n'akola debut bamuleta muko nga substitute mu ddakiika 5 bajjayoko omusambi oyo gwe bayita Kevin Diaz baali basinkanye club ya Bastia mu French League tunga game eyo nga game eyo baluzinga in fact baakubwa ne goal yali emu ku bwerere season ye yasookera ddala ng'azanyira ku ttiimu enkulu ya club ya Mezzi ewamu omugati yalabikira mpya gyali 19 ejaligi ng'atandiseko emipiira gyali 12 mwemwali ne game jibazanya club ya Gwingapu neba kuba ne goals zali 5 kobiri naye nga timu enkulu ya club ya Mezzi yabasambira season zali 2 nga yomuko season jateka uke mbeira osoko gila kwa season ya biko na go 2012 ya rabi kila mpia jari kuna mwendeo jaliji naba tibira goal ya liyemunga wama omugate yabazanya ya mpia jari ya biri mwesa tu naba tibira goals zali 2 then jiavo kuwena ngate ye gata club ya RB Salzburg gwani mbaka kwa 2012 mpaka 2012 jiasambira mpia jari nkaga mwesa tu jaliji naba tibira goals zali ya satu mwoyemu okuvake ku club ya Mezzi ogenda ku club ya RB Salzburg mojo club teva ma teams manja genjol gali gamta de keris joje by then club ya RB Salzburg by now kom sa joy gubaita ref rangniki yali akulanga sporting director wa club weyo era bweto club ya Mezzi ba mteka kom simbi ogwali gwera ko za milioni nganya za euro then ndakuzomeza za 6 mlo mwezi gona no makagwa 2012 bweto club ya Mezzi ne bakwato msimbi bwe batu ne batu msambion nagenda okubera ngate azanyira club weyo eranga club ya RB Salzburg yabasambira season zali 3 ngemu ko season jateka uko mtindo grinjalo soko gya kuya 2013 2014 irabika mpya jala 3 mwezi 3 jali jina batia goals 13 season ya 2012 2013 irabika mpya

0: Sam Muizi kutodo kogela kona ye ategeze zanti na ye kenye nitanawa kutegela uwa omuntu weja atualidua na ye agami nti wagenda kola buchime chisoko kusolo kuberanga ano nyezebwa na yenga mkasera kano bamu kuteda bamu zizayo abande sebo ya jaganyiza da yeba ziza katonda vana muzi esanyu liba de muziki te pitirivu esanyu liba de wake pitirivu lakubaka le nge wakanjukira kubimu byayo gedenga tanaba genda ku muzikiti ngagami nti wakatuzeo na garage olujirwa garage ngalucha limwe bituli bya masasi nagamba bana bana basuzeo wanonga bala bekasana ko mione bajja basuzeo bonna kate chamuze ko kumutwe era nagamba nti ayino genda ku muzikiti asalala pa bachina akendera adi tanaba kudda waka ne bamuyola ne bamutwala
1: Zensonga ezo tuchali mbowota bade. Kale, management ya Mityana Institute of Nursing and Midwifery eita abayizi abagala okusoma courses omuli obuzaalisa oyagala kusoma bujjanjabi oyagala kibira musayi oyagala kugaba dagala kudalia diploma by certificate ogena kwekwata Mityana Institute of Nursing and Midwifery ejukira nti bagabane bursaries atenga basangibwa wali mu kibuga Mityana kakati ayagala okwewandisa kuba ku note musanvu note amakumi atano atano mutano ensanvu mutano noti musanvu notemo amakumi atano atano mutano ensanvu mutano obakube ku noti musanvu munana biri chinana munya kumi na mnana abiri mwemo osobola nokwe wandisa ngo yita ku mutimbagano noti musanvu musanvu mwenda noti noti atano mutano ensanvu mutano wetegekere ebiseera byebyo mu maaso ngosoma nursing ne midwifery wali ku Mityana Institute of Nursing and Midwifery
0: kale banafa basite events managers bakutusako Sonko Jude muzukulu wa Kisolo omuso ngajaganya emyaka 15 jamaze ku mayengo ngaweereza banna Uganda eranga bategezeza nti enteekateeka yonna ajja kuba ne concert wali ku Patero Shamji ngajaganya olwebbanga eryo ya kuwa ungena kusumeza vili mwenda omwezo oguo munana omwaka guno gwenyini Sonko Jude asazeo okujaga nyemi ya kejo jona asobolo kupira nga muna nga tamula wamo naba naba abazalibwa nga tebana bakutuuka bwenzo kuita wa premature abazalibwa nga tebana bakupira nga batuuka ilaga manti akutege kede binji nga gena masu no kupira nga iba zakatuna no kujaga nyokweze miaka ejo omuli live band yegenda kubange kuba mazina agechi nansi abayimbi waluona abagenda okola comedy abana abato mwemulide mpango lensonga nti babatedde mbinje byokuzanyisa bouncing castles mwezi face painting so kuuga nebintu ebirala binje kati agamye nti munango okumuwagira kye kisinga okubeera ekikulu era abateddewo tiketi esoka ya mitwalo ebiri waliwo emitwalo esatu waliwo emitwalo etaano songa te meza ya mitwalo asatu abata abaagala nnyo abataddeko 15 zokka kati no tiketi ezogenda zifuna ngojja wano ku Radio Buddu ku reception wogenda okubeera ng'ofuna tiketi eyo ate osobola okusooka okuba ku ssimu gowe wala eri 0704 chenda mwemo, chenda msatu, chinana mbili. Zero, msambu, zero nya. Chenda mwemo, chenda msatu, chinana mbili. Oba zero, msambu, mkaga mnana. Mkaga mbili, msambu, msatu, chinana mkaga. Banji, mnanga wachitade mwemo simbi, aba wagide, okuli Radio Buddu, Ajet Sala, Bridal, okuli Top Tailors, Masaka City, Top Models, Uganda, Joanna, Farm Supply banono basangibwa wali kulwebo kakata songa te wile classe fashions na yachita demo nsimbi Seloma show agami ntinawo batademo nsimbi bali wali mchikuba Masaka nabala banji abasobodo kupira nga bachiteka nsimbi 10 netano Sonko Jude agenda kuba kupatero Shamuji ngabili mwenda
1: Jura Motors Uganda Limited baze okukuta sa munangi nawe osobola kubera kone piche iyo kububo igwe ovuge piche iyo gajokola mwaka sente oine mitwalo nsanvu munsawo gamba nti yebwoboji ina agenda ku Jura Motors Uganda Limited bagenda kubanga bakuyambako kasogena ne photocopy nya ezendaga muntu biri ezizo ate biri ezo muntu agenda kweyimirira ngamba nti ngenda kola nti buli wiki bajja kujanga ke mitwalo musavu nga ne pichi no jina sigama nti yeri wabwe ne dangeri uwo era bobo yagalo sobola okusasula omwezi ku mitwalo abiri mu munana joka olono nofuna bajaji boki

0: Bagamba bakia atakufana na nyina mweye wabwe atamfana na nyina mweye
1: wabwe
0: ari abaganti echifana nyi Ruganda kakati awo temwe kwase rabu empulira yo musaje enaga simanya tamfanana kakati inza chenazula mu bintu ebyokufana na bino omwana inza okubata kufana na wano kufesi asobola kufana na ekikula nge chikula akufana na obanga inasenga oba jajawe oba muganda wo gwafanana obanga mulina enkola ijja mukola mu ebintu omwana oyo jafanana mu ebintu ebyo nze yo jempite mfanana ate kati
1: naye boba zukuru banda ula era kutunulira bwati akutunulira mutwe na akutunulira engalo n'ebigere na agamba oyo
0: wa naye nga n'ebikolwa n'ebikolwa luwa abana nga waliwo omuntu gwe yamala ye ebikono nga bine kono kana koku nkunati kati nze nyina abantu nga boba ina akantu ke bakolola nga kafamire si bulwadde siganti obaseni gabaluma naye nga baina wa akantu ke bakolola n'omanya nti katika kano kafamire oba olinga akuba emimiro nnyo nange nagenda okulaba nga ninasebo kubuze bwe natwala obwataata nga nina akantu kenkola kayenge bulijjo nali ebuza lwaki tata yali akakola nnyo nyinza okulanga nange ndabironga nkakoze
1: ngokakoze nga tomanyi nange lijokakozeemu
0: so okufana te kuli ku kifananyi kyokka bannange senti atamfana na nyina muweye wabwe bannange Radio Buddu
1: Baba
2: Mujeva ne kuba kama bange ne mami
0: nawe balo tuulirize sebo
2: ya tuskwazi mani mchiri chikodomi
0: ya chikodomi
2: bannange kutemba kuhuza kumbaza kuhuza mwewe mwewe mwewe kubatata kwa ya nyo kwa ya
0: nyo kare sebo kwa ya zanyo kwa ya zege kakati mkwano gwa February yeyo ngobado ina woskati demu akasente kakano nkakuzigira wekali vamo byogendo genda bakubigike amagoba gotamanyi na muwendo nga amagoba gasinga ne sente ze wajjayo atugama nti weko atibana faba Karom Quick Services Limited bebagenda okubanga bakuyamba okubanga bakuwa kasente atenga kasani de kakati oli mulimi wetaga kasente bagamba kakana genda jebali school fees ze ziganyemu bagambye simanya video okutuuka nga gwozi mazeyo oli mukyala wetaga yo kaloni bagamba nti tewera likirira oyagala pichi pichi ebyo byonna byonna babikolako atenga baga bagenda bikolako kagobanga katono ddala akasani domuntu wabuli joina kasalale kofuna tekana bakutuuka ato ina kasente kiwetaga tewera likirira banafa abakarom quick services limited we bali okukuyamba mwecho baga nti gwo mukyala ategwe kakati ekicho kisingako ku kyabalala bakusoso wazanyo togenda kubanga oleeta omusingo ku kintu kyonna kyogenda okubanga wetaaga mu bakaromu jangono n'akasente akataliiko musingo gwa yagala pichi pichi weziri obo yagala kibanja mpola obo yagala jikuwa mu cash bajja kuba bazikuwa eranga baga nti bainawo abajaji boxer bainawo city bainawo tvs senke boxer chiwaji ne pichi endala nyingi nga tukutuku gwe wogende deyo bajja kuba bakuwa pichi je wetaga ne bakutegeeza nti gwe abetaze mu kibuga Masaka genda mu nyendo bali awo opposite ne police wojjo kubanga obasanga naye nga balina n'amatabi amalala mangi eryantonde balinayo erushere kazo yibanda Fort Potro Kakiri Bukomero Sako ne kibuga baganti eyo yonna balinayo amatabi kakati gwe wenna ali eyo ngobetaga kuba kunamba eno nga tonaba kulonza lonza eri 0 3 7 8 3 1 oba 0 7 4 9 0 4 10 6 2 4 beba nafa aba Karom Quick Services Limited bagenda kuwa kasente kumagoba matono atenga ne pichi gendo Jeff ni debajja kuwa kukibanja mpola
1: we wawo tugenda mu World Cup nono kaveo
0: okay
1: ye director wa St. Stephen's High School chotera ategeza abazadde n'abantu ba Katonda mwenna nti mwattu muyitibwa okujja mu mwoleso gw'ebyensoma situlo omutindo. Omwoleso gw'ebyensoma guno gutumiddwa situlo omutindo nga gw'abayizi nga boolesa obukugu bwe bafunye mu ebyo bye basoma biki bye bayizeemu bye basobola okukola, gw'abaana abasoma sciences ne arts. Omwoleso nno guno ogw'ebyensoma situlo omutindo gujja kubeerawo ku Sande eno nga 12 omwezi guno ogw'omusanvu awo ku ssomero lyaffe erya St. Stephen's High School ekyotera. Era ku olwo ye visitation day y'abaana baffe, mujjukizibwa n'okumalayo ebisale by'essomero eri mmwe bannaffe be tukyabanja. Birangiddwa Sebaggala Paul, head teacher, awamu n'omukungu Nturayiga Steven, director w'essomero. Gwalina kye weebuuza tukubira ku 07-04-64-458. Ensonga ojja kuba ozikwatidde ddala kannabwala. Lwaki tuva wano?
0: Tuva wano.
1: Tuleketa mukedda
0: batu twalaganyiza.
1: Kale. Omulungi awuliriza bwe biti ebyaffe.
0: Bwe bigenze. Mpozi encha vidi ne weekend yeno. Bana ya bazadde wa kusomero bagane mere totu wala mere. Muku kusobu mere mubututu. Okukakana ngomwana uja kuwa mwana uo mwana mune mere bakwe kwase. Bana ya masomero mugawechi tibwa juzi
1: nari. Mere mjigule kusomero kwa masomero katigafumba.
0: Juzi nari kuvidio mwana neba mtuwalire mere. Waba direkita na agenda na ye. Anti wasaze wali osoko omutwala alire
1: mara okulya akutire ddala
0: weke namba ina jisubidwa olabye fama mu mtu tujikuma nero akubewe de iyo yade program agafe ubebede. Batwali jeko nenga tetugoka kati tujja kusemya kabiri mu etano nga faba tudde waguru wazo radio buddu eno ye radio yo mtu wa bulijjo. Tukwaniriza mundiba yempaka za chikopo chensi yona FIFA World Cup 2026 enu yisawa amawanga na munano kwa tololensi galuwa nide chikopo chimo guosubira guanga chedi natuale chikopo chino katia matugo kredio budu empaka za chikopo chensi yona FIFA World Cup 2026 nga kutusi wako ababet katibeti nga kumizanya jenja ulo owangule wewandi sakati ku www.ababeti.com ategwa kwa kuzisa kasimu akatono nga tulina internet njiga star emumu nana tanu stankaga hashi ku Airtel oba njiga star emumu kaga tanu stachenda hashi ku MTN osobolo kwe wandisa utanikirewo kusibe mipira. Ababeti, we are the best at the game. Wamune, the Coffee Village Melichi Group, abatunda ploti musai sesenja ulo, mubitundu abienja ulo kweto lole guanga. Akade kano, bagina ploti ya tanu kuchikumi, kumasaka haiwe mkungwe, nga wanofugira wenda chikanya, okufa mchibuga masaka, guoguleta kofini na kechapa, atengo suba no kulisa subia muistolomenti, ya mwaka mlamba. The Coffee Village Melichi Group, bagina ne planti na sale, omuli endo kwaze mwanyi, emiti, kone bibale bilala, atengo suba no kubebu zako kubio bulimi, kono obu yambi.

move gwenzo kuza ko konti osobola kumubezayo ba opponents ni batya kubanga ya belayo nebuza nokwebuza nti ne mukisawe mwali ngeje mazimo mukisawe mwali nebuza nokwebuza niye yakoze chimu kisawe olumwe badde tumulaba nenga tumulaba mukadde kalinga agena maso nokwiranga tate ba so echimu chabaita mutebi labo munenzi gubata dikatalale engeje yakuye mu mutwe omutonde jagwe basemu bwati atenga chimanyi nti yabadde kuko no muntu amfokotiza ebali wano na mukubwa mutogo ni agwera semu bulungi nasoro kupiranga ta kuba mutwe dala omusambi oyazabalu asoro kuba kam mutogo bulungi ngadde katalechi yakoze nagutera bobanga tachisobola dendo za gwanga eja Spain simali bayinza okubanga tubagenda chikula World Cup naye enone evira da ku timu ya Barcelona nti Barcelona bayinza okujja mu game nga tebalina mutebi era nga bituachira bangi emabega keri abasambi abakubanga mu maso olabanga okusinga bagezanya okubanga bafunya ko mu wings abasambi abo kati esawa zino yazabalu ogenda okulabanga tabeerawo abasambi okubadde ngo ino musambi ta Michel babadde kadde kangu tebafunye nyo kutaganyizwa wade naka muna ake dagala atenga bosanga matimu nga nowe ngo ino musambi nga Erling Haaland echama zimanga agenda kujabo nyebo nyeba back so igwanga eja Spain echivai nukupira nga tibachiruza kuku mumbire mbaba indala then ndoza noku anguye nsonga zoku samba noku anguye nsonga zoku tagimu inunga buchari kubange chisoka igwanga elia Belgium baba dbe baba kute nienga temu half time igwanga ya Spain yade sonu kutiba gozi nga bili nilijawe nsonga imanti umpila kwa wikango guwebe kali niba mugata bugasi niba muawula bogeza ko kwangu tunisonga ngabe zitambula naye barwa wunyo baga bigira obuntu ntu okubala effective ogeno kwa bantu bachikoze kedda chikanga biri atete baina mutebi ero ogeno kwa bango musambi baina obano musambi la mine ya malu bibageza ko kwira ngate bali to mpira chokanga juka nti na mine ya malu yomu kwa bwaso do kwira ngate bazizizza obulungi ennyo na Dani Olmo ogeno kwa banga naye ajamu namba 10 role nina atakuwe mzonto na gumu so singo sanga timu nga esoburo kuziba wingi zizo na ngesoa no kuziba omuteri goli na nimi difudi neji chankara nya uja gendo ukulawanga timu eruzi nza kapira ilando uza bagenda ku timu ezimu kwezo feneze tumanye zina midfield enonji ye klabu ya Bufalansa baino msambi nga Vitinha baino msambi nga Tayao Neves baino msambi na wasambi ya bala bibalina abasoro kwanga tubatambulirwa ku ensonga sokati abasambi abo bagenda kola ki okumenya amenya midfield ya gwanga ya Spain atene Spain okumenya amenya midfield ya gwanga ya Bufaransa mu games ngabe zijjo kulanga test amba so ye World Cup we ndoza bitwasubira wali twasubira den Spain isoro kulanga teitao emazo kulanga teitao then gwanga ya Bufaransa ya sodo kulanga teri ya ISO bibali ya ISO ama timu za gomiga genda kulanga tege kwa tnefe na tuwebuza nti chechi gendo kwanga techibira mupi na chechi gendo kulanga te chibira mupira ogwo ogwa Bufaransa ni gwanga ile Spain obole bise bisinga na tibiwa byangu nnyo na kamu na kedagala gwe na omulunja uliza mpola mpola yo World Cup tulimukwiranga te tulimukadde kayo akasemba yo ne finishing point echa mazima tujirabira dala bulungi kati ichetagisage matimu ziganugeza kukwiranga te gatekao embera gatekao na injawulo nukula wanti performance obuli yao wa magwe ebeli ya dala ya waguru ente katika Trust Odds yegendo kuda mukwiranga te kutambuza then ate wali Super BJ Uganda aja kuja kuongereyo nente katekeyo ya nente katekeyo ya Budo Club Mix msonga zona ngabe zigeza kukwiranga te zitambula tubagaliza ekire kirungi tubagaliza weekend nungi Trust Odds kazi jesu kuongereyo.

0: Devo jevali kusipa dido nusengu baku wina sao ni kaminya niku.
1: Mkaribu kana ngobre kwanga kuhuli tukende. Ngambabu gambi nchi kuhuli baba tuduke sa umaina gambi ncheno programu. Heino kugata bidi. Kati ebi gambo bibebi tono njagala tumamirire. Njagala tumamirire. Hello.
2: Uche wange.
1: Hena. Banange. Anwange.
2: Iki.
1: Sabi subira.
2: Maybe iki.
1: Kahadi munange wota badde. Baba basa badde wani.
2: Agambye si baba basi.
1: Mbuka kukwatako.
2: Alihimba atayina ya jafunzi ya.
1: Mbuwa wamukazaka ichinya cha baba basi.
2: Mira ye baba basi.
1: Kazi yake.
2: Aumbandi sazineko.
1: Senga.
2: Wanzi.
1: Uliotia.
2: Njendi uliotia maibiki.
1: Mwendi munange sina tabu.
2: Wali mluonji.
1: Ngadanga ya achive.
2: Wamiza kumarusu.
1: Wanda kutu. Wanda.
2: Mbiki.
1: Wanji.
2: Njagala umusajja.
1: Mm-hmm.
2: Njagala umusajja nga kuinkaba ansangula kumaziga.
1: Ayi. Nze nkubuulira
2: nga kwenkaba tulawo nasangula kumaziga na gamba babe.
1: Mm-hmm.
2: No, everything will be fine.
1: Guy. Obwo budde tewali budde.
2: Owulire.
1: Kaba wesangule tugende kuchiddako.
2: Owulire.
1: Aha.
2: Nkugambye nti oyo musajja gwe njagala mpozi ko ngamba kimu.
1: Hey.
2: Gye bwe njaku babbira bamubuza nnyo. Ngamba kimu. Babbira bamubuza nnyo.
1: Waliwo filimu eyalimu ebintu ebyo nsobola gikulagirira n'ogiraba.
2: Banani.
1: Noe fula anti chili kugwe.
2: Kati nechi la chenja kala kumusa joyo.
1: Hmm.
2: Ndabo nye gampa kubimuli.
1: Hey.
2: Ande zile oval inikesi nye zoba nye zisa. Mungeri yoko tondangande tize vimuli. Atena kuliko senti saka la vikali.
1: Nga kwe game chikabia ziba senti.
2: Awomba anja kunye gavuli wenja gali di.
1: Yoni.
2: Yoso maulido vigi.
1: Aha.
2: Awo uliwe na banja gali denga doza na vloza ni nyiga.
1: No nyigi na wo?
2: Katonda wange.
1: Na.
2: Tula wanga la vwe yeze nyuma.
1: Nkuwemu, kwa zisembo wanga batakeza na akuloga.
2: Abu na soka ali ndeko kundoga kufanga.
1: Kakati.
2: Njia inewe njaka lotoko kwa experience inga
1: ko. Ulamo cha, ebibi njundo vyo yogila kunda banga Pafula Bank sabisobola.
2: Ai.
1: Hei Pafula abisobola.
2: Anti kati ulaba.
1: Mm-hmm.
2: Kati ate Pafula Bank sinange ila ibate vigata.
1: Biba vijia gata. Ye msaki, haa, olio mwana bela ne change uwe.
2: Biba kati sobola gata na we.
1: Ate luachi.
2: Anti kati ulaba Pafula Bank si.
1: Hmm.
2: Kati Pafula Bank sine baba basi da devamu.
1: Hey!
2: Hey.
1: Batia!
2: Kati wiba tejisobo la gata.
1: Soko chini nyonyole.
2: Ati, samere baluwa mubasa.
1: Hey, Pafula Bank sabera muwalimu o. Konza verani.
2: Na ya vera baba wangi.
1: Hey, badda.
2: Kusola wanga wiba tevigata o.
1: Tufude.
2: Mto zinga inaechi kwa anuchi yeyechi sechi vikola.
1: Chi basozi oba Pafula.
2: Pafula kaino chikwani chie chisoro bikola.
1: Eh? Semula bao. Oba nguwe muli liyaliye ni dangerous wano.
2: Aliye ni dangerous kaina senti.
1: Why? Nguwe nguwe nguwe muli Professor Masanda.
2: Jali wati.
1: Professor. Iyi. Oyo.
2: Professor Masanda. Fana nati. Adati kakobu runji.
1: Nkutide. Abuli lagu wako. Mufana ganati mwena mulibazungu.
2: Anche jangi vienjaga lobi mani.
1: Bionami ina.
2: Njaga lomto janga. Lazi kakobu runji. Nga unya runji. Nga lina sente.
1: Bionami. Bionami ina.
2: Soko ulide.
1: Aha.
2: sagala banabe yaguzo olujju
1: nkugambye ono bamwita Lole White. Lole White kati aka white kaleta sente
2: anaso yini
1: eh
2: pati.
1: Aha.
2: Anaso olo kuntu aleke sente yini.
1: Jiji, ngamugenda kola yochi.
2: Andi katisoko ulire.
1: Eh.
2: Ye wantu ale sipe ininga kidotu koma unga mtu ale kabalagala nga uri la buwe mbalagala. Mtu koma ukuwe sipe inize ni zenda mtu ale kabalagala nga uri la buwe mbalagala.
1: Nga uri la buwe mbalagala. Hey. Olino yo kamulari. Ni.
2: Ni watu.
1: Katika
2: anga boma ni kiasi kujia kampala ngai na programu ni.
1: Munange.
2: Natu kaka munange ariye chibu Yesu kuita kunga. Teka kwa message njui njui na wabulu po aveni.
1: Njui njangu munange.
2: Kati soko wudi.
1: Aha.
2: Ekamba yowala na vude yada kumbi.
1: Hey.
2: Ume katransfer chema dali kukuwele.
1: Don't you?
2: abas kwa liya tuhudi
1: era kwa liya uliza mbumawe mbu ya kugabila mtiaba
2: mtiaba yali mtiaba chafiki
1: hei
2: mtiaba chafiki taina seti
1: ilika nawe ajia kutunda saluni atilisiti
2: enta ina mwuzi wezi mumbala ezanga tazirina mpondi
1: aha
2: haya gala beyo mchala alimi
1: ajia kulimira yeye wade yo
2: waluwa kana kubule nduka masi ya sugibisi
1: mungu
2: mazali wagako bandi
1: George Roof kaimbile mu
2: nja kala nsenziro anu nkabalizwe ka mazali wa marunchi
1: ndo kukaimbile ukaimbile
2: nkaimbile mwa kaimba
1: kaimbile
2: kibiu mangabi ya kwa msezi kwa
1: awo
2: nawezo soko ulire
1: mhm
2: mshimpi ina imi nakuba muimbi
1: waliwa inakuba muimbi
2: hey.
1: Tuali za muli sinu wali ya muli nende katimbu nga chinga checha chikendo kufuro muimbi gwe
2: katisoko ulire
1: aha
2: zenari ninakubera muimbi jasi wakubaba logo wano bando ba
3: baba basi ya kuwata mu
2: ya kuwata mu muimbire mwaka imba
1: aha
2: happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Gibbsy happy birthday to you
1: gwei
2: happy birthday Matthias Gibbsy mkwagaliza mazali kwa marungi
1: waimba kwa mkanisa
2: mkanisa
1: hey.
2: Ina yeye kaimba
1: chichi obuzi wali ludawa
2: banyiwa na banawawe era muchacha abauwe mikono
1: gwe wali obuba mikono babe laba kwaya master ya kulembira kwaya na jibo mkono ni balio kabalega malovozi
2: katisoko ulire
1: ee
2: kwaya master vila mkazi kati ya msaji ato mkaza vila atisha
1: ndoza kwaya di mistress hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha hahahaha

Kainda kukana katu mbili josi kegende de zanga. Mbili ya imba biyaro mbubine biyaro vivyo. Deka nao. Kainda ko. Hey! Kainda ko. Hama tuni na manene. Chijia chitia kanongana lisi kaulide. Hama tunga ange manene. Hey. Matunga ange manene chimala. Haya, chijia chitia anga kanona lisi kaulide. Hey, ma inza ulide biyebule nebwe. Sebo, omu mpande mutima murungi. Tewali akukase sebo. Hey, professor, ya kuzitabumu. Babu itani taje, omwana ono babu itani taje, we wafeno wali, chibuka wali mumpama ye chibuka. Wabare kwanga ulize mtu wabri jomu itani taje, tugenda kubira na ye wali ngabini mutano guwa munana, kumami zispoti mutaba.